0: yo xamne sen lim gën nga neew fokk dana mat fanwer nit lett kat yi waxtu wo xamé ni lett jotna mana de bok bu nek 300 la bop bu nek ñi nga xamne ñom ñoy lett fi lool lañ ñuy fayé ko mana bop bu ne juroom ben fukki dërëm waaw yeen say tax mo doon ko xamne ki
1: han
0: fréquence bu lett bi mana ñaar yoon par wèr ñaar yoon par wèr ngir dañ ci sédalé aussi mana jang noppolu gumi noppolu et de choses ndax té waxtu bisu lett da naka du bisu noppolu pour xalé bi waaw kenn ku ne yaangi ci bop manam raxas nangam defar ko ki pour mu baña crash waaw yoy itam ay produits yu bari yo xam sans na len ko yoy mom mbir walu jigen la donc yiñ ci wara soxla wo yep pour raxas bop bi ba mu set manam top to xalé bi ba mom aw yoon yoy yep manam produits yoy mom daara ji da koy jënd tek waaw nga xamni sa bok ordre de sevel ak waaw ñi ci top yep nga xamni wi ni bi ni wer wi ñu dugg ni rek nga xamne ñaar fukki fan dong lañ nara am ci wer wi ni mana jënd nañ ci juroom ñetti carton yo xamni yu coton la ak ordre de sevel te lolu jëmul ci luddul fomp dekkuwayu xalé yi raxas ko fomp ko manam seen dekkuway ak seen wanak kesse defut lenen saabu yi ni lañ koy joxe manam goné gu nek dañ ko jox budé saabu yi nga xamné saabu 200 grammes la wala 150 grammes dañ ko jox ñaari saabu ci wèr wi su fekké ni yu saabu 400 grammes yu magi la manam dañ ko koy jox pour dir ñaar fukki fan ndax lool dañ ko xol nak luñ def ay yoon la xol ko ba xamné li mom mën na nek aw ñu dor ko commencé def ndax li ëpp ci ci ñew ci saabu nak mom saabu yoyu la bo xolé gis nga kete ñi yone sen addi yépp ñi ci gëna saabu bu gëna tut moy saabu yene moy yi gis fi rek te yoyu mom saabu 400 grammes la bobu nak dañuy def ñaar fukki fan yu ne xalé bu ne am ci ben bo xamne bi loolu mom ca ngayul bopam kep la ndax mom fotul waaw raxasut waaw mom ca ngayul bopam la ba at mi jeex boko de xol danika dinañu def ñaari fukki fan ñu ne lu wara mat ay 378 savon nangam mi carton pour lolu ak it faute bi nak mom dañu def neeg bu ne ñetti sabo yu 400 grammes moko xam nga ne lolu mom de don na dess sax ndax it nak pour ngeen gën ko xam ba ndax daf ci am yo xamne da dan dess sax bañ indi garé ko ma dañ ko tek nak lolou firna ndax bis dana ñew nga bo bëggé wax né dañ na dess bay def nangam da ngay joxoj ñu xamné li ngay wax waye donc caisse gene dañ dan def saabu yi bu dessan dess bobu ñu jort na ñi fot dañ ci jublu ngir man ko dessal wa té du set dañ ko dañ jël ba ñun ñëpp ñu déllu ci na xamne non mo gën moy di def muy sat rek xamne lolo mom amatul waye neeg bu ne manam dana jël ñetti saabu te danañ fot altiné fot alxemes waaw altiné bu ne danañ fot alxemes bu nek danañ fot manam non nit lañ kiyé ba at mi jeex waaw altiné bu nek ak alxemes bu ne waaw sét la nga xamne kon ñetti saabu fukki neeg ak nangam nga xamne ak lolu manam té ñaari yoon par qu'est-ce que je dis ñent yoon par semaine waaw 4 fois par semaine manam nonu nga xamni nonu lañ taxaw nak walu li nga xamne mo ci walu ciet gi ci ak leral tout rek nga xamne mom lolu bokku na ci ni nga xamne non lañ koy liggéey lolu yépp nak li ni dañ koy yonné moy li ta ni def moy buñ ko yonné ni nak mo dess nak ñun niñ koy jëlé ñun waaw nga xamni non lañ ko employer ni def ko ni ba mu mengo su uppe ñu wax ne len ñun de liñ jënd upp na bëgg na upp li ngeen ñu jox su doye ñu wax len ne waaw dess na nangam waye ñun genre exécutant lañ ci ñaare nak ba bariwul lu muy bariwul lu muy dess excedent dal mom mo ci upp mom nga xamni da nga dem ba mu wor la ni faw nga lem nangam wala am ku gérer ko nek amna noy def waye li ci ëpp de.

0: ni nga xamne non la nek won itam zahida donon ko deddu aduna waye donon itam sabira donon itam fadil ku muñ la won waye itam ku bax la won ku am gënal
1: doomi soxna la jo xamne ji mom dañ ko yar ci yarub doomi soxna nak buñ ko waxe moy jëm jo xamne ji dañ ko jangal alquran jangal ko xam xam yar ko ca lola yit yar ko ca njang momi ba nga xamne aw ay khalatam ak gisinam ak degginam ak doxalinam ak jëflentem ak nit ñi ak digëntem ak boromam dara dootu ci mëna genn alquran ak sunna
2: al-laylu qa'imatun wal yawmu sha'imatun turahibu rabba idlalan wa afkara dafa ne mom day guddi da ko la taxaw di jaamu yalla bëcc gi itam naka nonu day wor ku mënon wor la
3: inni nazartu rahmani sawman sawmu moy teyé sa bop mëna maîtrise jangala noy maîtriser sa bop noy fexé ba sa bop a'da aduwika nafsuka lati bayna janbayka ki sa non bi gëna reuy du say non ye yori nga ñew di la attaquer waye moy sa bakkan bi nek ci sa digënté ñaari ci sa digënté ñaari côté sa xol bi sa bakkan bi ci nek ane mo lay pousser ci nga def lu bon li fe noto ko ba yilif ko ba maîtriser ko ba tek ko ci li neex yalla yow do noto gor laysa suja'u allazi yahmi fawarisahu yawma ti'ani idha mal harbu tashta'ilu لكن من غد طرفا او ثنى قدما عن المعاصي فذاك فارس البطل نون لاكون جامبر دغ دوكو غاني تي خريبا واي جامبر دغ موي كي فانكر سا بكان كو نوت سا بكان با تيكو تي لي مبغ تا وور لول لك لا لا جاري
4: متاخ بي سيدنا محمد واخا كريتير ييغا خاني موم لا ني تامو تي جيجن بور تاكو داف كو داف نيانت waxne tun kahul mar'atu li 40 ne li jamaliha de nga wali maliha wali hasabiha dañ ko tan ngir aptar dañ ko tan ngir alal dañ ko tan ngir ab juddu dañ way nak fasu war bi zati dini manam nak ka am dine boy tan tanal ko tari bari da ko boko deful partenga kon diine joju ko am diine lolu ñu tamu ci jigen la don lo xamne itam ci melokaani soxna jaara la bokk motax buñ ko yoroy wa res ko ci bawlo ci li ñuy roy ci mom
3: mo waxat benen tombu bu am solo muy kasiratu salati was sawmi was sadaqati muy ku bari won lumi saraxela di dimbali mi defi
0: tabam gogu nenañ daan lim yor lepp daf ko daan dundale ba du dessé dara
2: képp koo xam ne sàkku na aajo ci lu soxna jaara moom de nga xam ne aajo jooja moom may na soxna si may na ko ko maanaam lépp lu mosa moo boppam daal nee na ku ko soxla rek yaag fa bàyyi daal
3: sadaqa bi mooy jariñ mindee fi saraxe li muy jariñ mooy jariñ mindee fi kon rapport diine defar na sa diggante sa borom ci julli diine defar na sa diggante sa bopp ci woor waaye diine defar na sa diggante sa bopp ci saraxe ci jimbali mindee fi lolu dong la soxna si nag képp ku jàng histoire képp ku jàng li ñu dégg gars yu baax yi wax ci moom mooy alalam daw ko fekke lu mu am ci nit ñi la ko def ba am na kenn ci taalibe yi nga xamee ne da doon jànge ci sëñ Mor Antassali muy sëñ Massamba Mariam xaside gam ko defal di ko martial ba mu fi jugee lam ca tudd bokk na ci ku bari woon lu muy dimbale dong yi la
2: in maaraha jaion aw zaaraha zamayun saara bi ma hindaha subhana rayana daal di wax ne bu fekkee ne nit ki dafa xiif ñëw ci soxna jaara day wala mu mar ñëw ci soxna jaara na xam ne buy dellu dana lekk ba suur dana naan ba mandi
3: ndey daara ju baax ngi ku daan saraxe ku daan dimbale dong daara yi nekk ci kër gi jikko bii rek mooy wa bima razaqnahum yunfiqoon ndax boy demee ci alquran dafa ne alif lam mim dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata jidak iman iqamatu as-salata jidak wa mimma razaqnahum yunfiqun mom ci dop moy gannaaw bo defere ci digënde sa borom yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata la jidak wa mimma razaqnahum yunfiqun moy li la yalla xewal ci min ci alal nga def ko ci nit ñi moy buntu yalla bi gëna gaaw
2: dañ da wax sax naan waxtu sedd ak waxtu tangor lu ci soxna jaar gëna mëna faj aajo ci ñu ko yitte woo ndax lutax mu ne tontil kibara taaman hakatha hataban waqta shita mundu ayamin burodati dadi wax ne mom day jox magni ay ñam yu neex naka nonu daleni may ay matta mu ñaaro ngir di fatal sedd bi bu re waxtu tangore tam daleni may ay ndox yu sedd di len may dal yu bax yo xamne day depo ak jamone tangor bu re waxtu sedd dal lañ aaje wat lañ ci dimbulé bu re waxtu tangore lañ aaje wat lañ ci dimbulé ca diko def lepp ngir yalla
5: dong yi min ko lol ngir joxe ñamum daan jox den rotal dong yi di nan tayit lu am solo mok muy joxe ñam gëna señ ci ba neena wa luqmatan tasaddu biha batna al ja'i afdalu min bina'i alf jami ben tib boy jox ko xef mu lek mo gën tabax juni juma ta yont bi neena man bana lillahi masjidan bana lahu khatran fi jannati bo tabax la yalla juma fi rek jak fi rek sun borom tabax la appale ci aljana ben tib nak boy jox ñam nak kon day melni kon sun borom jox na la lu gën juni kër ci bir aljana serigne touba waxon na cheikh rafal ne ko kay ma tekkal la yoon wu gaaw ci agalen ki ci yalla te beurul rajal lo xatul munako lan la munako ngay joxe ñam te bul ci wut xajj ak seen
6: balam poroxan te kalala jigen ni bu soba li qawna khara amna ni yalla giyali de tudde seen doomi de tudde bamba bay jamme ken haram na ngir mom rek hatan yenn yow ya de bu so bali ñako cangay naka nga ñew sangu nu doxnu ay gaay yow ya de bu so bali ñako cangay naka nga ñew sangu ñu joxnu ay gaay ya tax jigen ñi lemaso ay malfa nuy soli hausa fu nu so nu jël fa
4: saraxé bobu mu wax itam bi mi lim melokani julit ñi nga xamne lu mu tudal gor tudal ko jigen wal mutasaddiqina waxale ko mutasaddiqat kon yoyep day yo xamne niñu ko tamo ci gor ni lañ ko tamo ci jigen bako ne ci melokani yi nga xamne lim nako muy dafne dafa daan taxaw ci liko war ci digeentem ak boromam ba nopi nak taxawit ci liko war ci digeentem ak borom keureum
5: tay lolou dafa am solo top sa ndigalu borom keur dafa am solo ndax yent bi sallahu ta'ala alayhi neena jigen bu sere ne amul ben burdul yalla julli juroom wor wera kor bu amé asaka lu mat nisab mu genn ci asaka bu mané dem mak mu dem mak ta top di keureum kon dana dug aljana
4: yent bi sallallahu alayhi wasallam neena ayyuma imra'atin matat wa zawjaha 'anha radin dakhalat al-jannata kep ko xamne ci jigen ni do faatu yobale ngeureumul borom keureum koku aljana moy don keureum
3: li seññu basir wax moy wax rek hadith bi may wax rek le résumé wat moy nit ki jigen gi bu cede ne yalla ben buram amul kulul mom taxawé jullem taxawé koram top buram kërëm def na liko war yalla ne yalla de garantel nako aljana
6: jaarama mam jaara ko am jaarama ya ko waral sa doomar ay karama jaarama mam jaara ko am maqama ya ko waral keruk bisu qiyama jaarama mam jaara ko am ay qarbaakh ya ko waral sa dooma fiñal ak baakh jaarama mam jaara ku fi fasajo ya ko baral sa dooma fasunaajo jaarama mam jaara ko am hidaya ya ko baral sa dooma hamilaya jaarama mam jaara ko am tey junne ya ko baral sa dooma jommal jinne jaarama mam jaara sar fu jimi joxna la jikko yu rebet yu yime jubal nga japp yow tey julli tey jang tey joxe ba leer yi jolli
0: nonu ko waykat yi don waxe dañu muti'ati rabbaha wa sayha sayyida non nim topon na yalla borom way topon na serigne mbacke moran selime xamne mom modonon kilifa ardatu af'aluha lillahi idmana jef yu bax yi nga xamne mam jaar da ko saxalon yalla tax jef la yo xamne yu gërem lo won serigne mbacke moran selime ndax mom mam jara walam tuhin aba walam tuhin ahadan walam tashin amada musse doyal ken waye musse ñawal itam di rub jamam walam tubin abadan musse fay itam kok nak kon mana abaha mana kok ko sikkel wax nga lu wutek li wer
1: waxuma sax jigen ni roy ko waye gor ni bari roy ko ndax l'islam mom jikko moy alcorane te alcorane julit bu gor bi ak julit bu jigen bi ñoko bok defini bu ko defé mom ni en tant que jigen negu seem li la moy digënté mak suñu borom li nga xam mo aji ci ibadat muy jaamu yalla te lolu waru gar la ci julit bu nek digënté mak boromam ndax ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kok digënté fardu ayn la kenn ku nek mana sa digënté sa borom la da la war da nga wara def dafa bokul nak ak negu sey ndax kok laaj na itam jikko ya nga daan gis ci alcorane ak ci sunna yoy dafa laaj nga dund ko bu wër waaw laaj na wayef laaj na toroxlu laaj na deggin wo xamni doto am xalaat sa xalaatu bop sa xalaatu borom keur moy taxaw laaj na mana nga jox ko sa lepp ngir yalla waaw loli non la mam jaar doon dundé ak mam morant sali
5: da nga deg ñuy nertali sakkel wo ko borom këram teyelo won di mamour ansali tamu teye ko xeyni wa saqi waxna ñi ginaaw julli geela xeyni wa saqi mamour ansali dugg ci biir fatte ko mu teye sakel ba bañ xey suba ba mamour ansali di julli fajar la ko gis deg nga tamit ñi wax naan masna xar galam def ko matta togal ci laax borom këram ak yeneen yu bare bare yo xamni day wone fonko gum fonkon borom këram def kim ko defon sang ak it topoto gim ko don topoto nga xamne kilifa la ko defon ab sang la ko defon
4: lolou di la xamne kon res nako roy ci soxna jaara ndax ku nek deg na liñuy netali ci sakel wo ko soxna serigne mamour teyelo won ak nam ci defé yoy yep yo xamne buñ ko ci defé reference tonte meunuñu ag ci fam agon tam waye kako def reference dana don royu kay ci biir jigeen ñamu nek lolu di lu am solo mu del waxat ne kanat rabbi al awlada wala awladaha ala al muruati wa taharati mune mom soxna jaara ndax daani yar ay domam ci mbañum rus ak lab ak bax jikoy bax yef lolu ku ne xamne ni jigen ni wax education de base mom moko yore ndax moy ki nga xamne moy ñeuk amé xalé bi ñi dogu dug aduna limuy xam mo koy xamal ci ndawam koku kon laaj na mu nganna yo lo xamne mom lay jox xalé bi bala dem ci daara ja
3: yeen minde fi ya ayyuhal ladina amanu yeen ñi gem qu anfusakum fegal len seen bop wa ahlikum ak seenu njabot naran sawara sawara so xamne wuxuduha an-nas wal hijara ñakoy lak ñakoy tal ëlëk moy minde fi ak doje kon lañ ci lañ ci manaw musul ëlëk sawara soso nak moy yar leen
4: motax kon jigeen yi war nañu roy soxna jaara ci lool luñu occuper ci seen liggéey ak seen activité war nañu fexé ba am ay waxtu yo xamne dañ koy tok ak seen doom di leen yar di leen xamal liñ leen wara xamal lool nak buñu ko waxé gis nga xawna jaara mu wax né daf leen daan netali hikayat salihin di leen wax naan min ta'bi salihin qiyamul layl fi na leen wax naan mag ñi bax ñi ni lañ meron nangam ak nang suñ nangam ni la daan def daan ni ñoom dañ daan nafi la guddiki
5: wa kaseeran ma tahki alayhim hikayat salihin dañ daan netli gaay yu baxé fañ jaaroon mu di len netli lu warono dil sa tay la nak da melne na ma nga daan yare sa dom bu timis joté jëm ge ñu dajalo ñom de netli jaar gaay yu baxé di len lewe lepp yo xamné ay njariñ da ci am
4: lolu liñ ciy jàngé moy xalé bi dang koy xamal dembam dembi mamam xamal ko manam ciosanam xamal ko lam am ci ay royukaay maam yoo xam ne wóor leen fay jéggi di royu ñooña. Ndax gis nga bi ko sëñ bi ko soxna si dee nettali di leen ko nettali gis nga sëñ mag bi ñu ko sëñ Basir wax ne ca saasa moom dafa yooyu daa da tàmbali bu guddee mu dem ci jullikaay bi taxaw di naafi la te booba dala gul alxuraan waaye dégg gim dégg soxna Diarra di wax ne mag ñi dañ daan ñu baax ñi dañ daan naafi la loolu la daal di jël moom itam daal di koy def ab royukaayam ba daal di koy tàmbali nga daal di gis ne kon gone bu accès ci kër gi bu juddoo ba xàmmee li mu gis rek moom lay daal di def royukaay ba tax na kon jigéen ñëpp war nañu fexe di kii seen xale yi leen jàngal soo amul temps bu man leen a jàngal itam am na ay yeneen yoo xam ne lu mel ni ay am na ay théâtre yoo xam ne day jàngale jaari yonte bi salaalaahu salaam yooyu yëpp xale yi dañ ci intéressé wu nga di leen ko tegal ak waxtaan yi yoo xam ne day tolloog seen niveau yooyu yëpp fi ne jaadu woon na ñu di ko amal nga xam ne dañuy xool fa xale ba toll rek ñu di ko fa jàngale maanaam mag ñi ak jikko yu baax ba nga xam ne maanaam dana ci intéressé wu.
3: Innocence xale ci innocence lañ koy yare ci sell ñett yi yu am importance la rawatina ci jamono ji nga xam ne dañoo envahir ci sun biir kër yi dañu yàq ay télé ñoo fi ñëw di fi indi programme kenn tëriwul télé halal la al aslu fi l asiyai al ibaha waaye nañ fexe ba ñett yi lépp luñ ñuy indi sun kër yi nañ ci bàyyi xel yi na dëppoog suñuy valeur traditionnel na dëppoog suñuy valeur religieuse waaye na dëppoog innocence ak sell ak pureté bu xale loolu buñ ko fexewoon ba programme yi am ci télé yi ñu respecté ko rek kon télé bu boobaa day doon ab jumtukaay bu ñuy mën a yare suñu doom yi.
4: Ndax nii mu ko doon nettale man ngaa wut cassette tekk mu di ko ne mu di leen ko nettale ci anam yu bare yoo xam ne yi xew ci jamono ju léegi nga di nga xam ne da nga ca jaare yow di leen ca xamal seen dimbi maam ak seeni cosaan ak li nga xam ne moom ñoom la ñu war a def ay royukaay.
5: Dafa mel ne malheureusement tey télévision bi ak série yi nga xam ne ma nga jógee dëkk yu kenn xamul yooyu ñoo ko remplacé loolu moo waral yàqatu bari ci jamono ji loolu moo waral société sénégalais di sutuñ seen bopp ndax culture ñeneen la ñeen di jox.
3: Nee na waaye non seulement yarkat la waaye dafa nekkoon pédagogue ku xamoon yoon wi ñu war a yare xale. Ndax wa kaanat tahki alayhim hikayatu salihin bu daan yar xale yi day jëfandikoo moyen yi gën a dëppoo ak yar xale muy ay compte ay nettali ay léeb la daan jëfandikoo jël lu baax li mu bëgg wax ci yépp def ko ci léeb bi pour ñu jànge ko waaye du daa gën ay léeb yi fas wa ak nag wa ak bëy wa donte lu baax a baax la waaye moom da daan jël dundug wali yi fi jaaroon lu baax liñ daan def mu li koy nettali ñoom ngir bëgg a inspiré leen ci ñu jële ci moom njàng moo xam ne dinañ ci royé.
5: Aka neexoon ñu delluwaat ci soxna Diarra daan def daan ci yar ak njabootam mooy di leen nettali jikkoy gaay waaye aka neexoon tey ku ci yar sa njaboot diggante mi sa gee nga nettali ko kenn ci doomi sañ Touba yi nettali ko kenn ci Cheikh sañ Touba yi nettali ko kenn ci sahaaba yi jaar-jaaram génn ci ay bind jox leen ko ñu yóbbu la ko.
2: Bari na itam lum leen daa nettali nee na nettali way yiw ñi leen wax ne sa sëñ diw re diw sàngam day wax nañ ne lii la daa nii la daa jaamoo yàlla daa julli ñàngami rakka wala daa jàng alxuraan ab kaamil ci bis wala yu mel noon da ko daa nettali.
3: Di ko bàyyi xel yusxiih li tirkal xikaayaat la wax da daan déglu bu baax attentivement di li ñuy wax waaye wa yahfaduha da ko daan mokkal nee na sax non seulement mokkal waaye daan jéem liñ ciy wax moom mu koy dund nee na li koy firndeel nee na bis dañ koo nettali ne min dahbi salihin qiyamu layli
5: dafa ma sa wax sañ Touba ne ko daal gars yu baax daal seen jikko moo daan dañ daan taxawe guddi dim ci blu mooy naa fi la guddi booba sëriñ Touba ci zahir du mag noonu sax xamagul lu bari waaye sëñ Touba cel tàmbale moom bu gudd jotee muy taxaw ba bët set ngir appliqué loolu ko waajuram joxoon.
3: fekk qiyamul layl buñ ko waxe moy ci guddi gi di nafilé di julli ngir namu yalla bëgg waxtaan ak yalla diyal ak yalla yokkat sa pass pass ngëm ngëm mom biñ ko waxé lool rek comme luñ ko wax ci lu baax da koy def mu japp né taxaw taxaw la motax ma daan taxawé non kon gis nañ pédagogie bi nga xamé né soxna ci mom la lan jëfëndiko pour yar xalé bi pour défar ko ba gis nga résultat yim ci jur
4: kon yoy yep di wax ni waras nako jang ci jigen war nako roy ci soxna ci xamné jigen ji nek ci kër kilifa mom itam mo wara gëna comporté wo comporté bu comportement bu baax mo wara gëna roy soxna jaara ndax mo gëna jégué hadara ba mo gëna yalla ci lu mel non suñu xolé alcorane ni wax ci wa kër yent bi ya nisa nabi lastunka ahadin minan nisa bokulen ak yenn jigen ba taxna kon bu ngeen defé lu bax dañ koy ful ngeen am ci tiyaba ju kawé yi nga xamné ñeneen def nañ ko way su ngeen defé safan bay nonu dañ koy ful man yaqul minkum billahi wa rasuli wa ta'mal salan notiha ajraha maratayn wal batukane ya nisa annabi man yati minkum bi fahishatin mubayinatin yudha'af la al'azabu dhafayn kon lolu itam res na koy bayyi xel
5: wa tuftiru ala al mahruf lepp lo xamni dal du lu bax safan bala soxna jaara yona muftane da ca melone ne ku wor
6: te jikko yi may begalim amolen borom poroxan jigen ñu bon ñaka yoron yarolen dawula jew dawula janne dawula jey do jeyu do jaayo ka jaay ci jey ya sobu yonu jannati neemi kula royul dem jaanama jehimi saragi taxna baragal nga yalla refet refet njorto te xam nga yilla rewo reyo rero andana la dale do romme do rambaaji buso bali xamone nga fayda xamone nga fulla te xamu fi ram fi ne yalla falla gore nga xam nga kerdam karamo xam nga ngeureum yo yaay borom maqama xamo kañaan gore hadiho nam bale dawala ke kan toka kitu hale
3: kon mbokk yi képp koo xam ne ni bëgg ngaa sellal sa diggante sa borom ak sa diggante sa morom royu kaaya nga soxna jaratullahi maryama buso xam ngeen ne mbokk yi ginnaaw bi nga xamee ne ni soxna jaratullahi maryama buso wàcc na liggéey foofee ca poroxaan ba ka ko yoroon di Mamour Anta Sali delluwaat Kadior xam nga ne diggante bañ fay ñëwaat yàgg na lool war naa toll ci juróom ñaar fukki at wala lu ko ëpp ba Serigne Touba ci boppam feeñal yónnee feeñal barab ba kon loolu rek manees na cee déggee ne sunu borom subhanahu wa ta'ala lépp lu mu bëgg a feeñal rek dina ko feeñal ni mu feeñale barab boobu barab boo xam ne nii dañ koo denc ci biiri armeel lu toog juróom ñaar fukki at wala lu ko ëpp nit jaaraatu fa mu mën a feeñ bañ koy siyaare kon loolu day tegtale ne sunu borom moo bëgg ñu jariñu ci ni mu feeñale woon biiru zamzam muy teenub samsam ngir ñu jariñu ci ni mu feeñale Touba gii nga xam ne nii Serigne Touba wër na ko lu yàgg a yàgg di ko ñaan boromam ba sun borom feeñal ko lu mel noonu rek moom la feeñale poroxaan
7: li ci gën a yéwee mooy ci biir armée la nekkoon
8: ci biir armée
7: waaw waaw te itam maanaam am na jamono maanaam xàmmiwuñu barab bi waaye nag Serigne Touba moom amoon na ci xam-xam waaw xamoon na ko ba wutul ko ay xàmmiku ndax ñu fi ñëkk ñëw bañ koy seet si léegi na xamal ne leen bu ngeen ñëwee maanaam bu ngeen doxee nangam mètre ci tàmb leen sàngam dox nangam mètre ba da ngeen gas bu ngeen gasee da ngeen fa fekk nangam nga nga xam da ngeen jox ay mandarga yëpp waaw moom Serigne Touba moo njëkk wane barab bi
1: jëmmi sëñ bi moo fi yeble ab bari na loo xam ni man danaa koy dégg ci ñoo xam ne ñi dañ naan seen xëy na seen ndax histoire moo demee noonu seen mbaam moo feeñal barab bi wala yu mel noonu waaye ni nga xam ne noo ngi koy wax te diine tax histoire tax mu mel na sénégalais yëpp ñoo taxaw ci sunu kanam humanité yëpp ñoo taxaw ci sunu kanam wax jooju mooy ne sëñ bi ci boppam moo feeñalaat barab bi.
0: Wax nañ ne bi nga xamee ne ku baax ki soxna Mame Diarra mi ngi fii jóge boobu mi ngi toll ci fukki at ak ñett jëm fukki at ak ñent waaye Serigne bi xam nga ne yàlla wutal na ko ñëpp ci lépp daal jamono yooyu ñu fi denc Serigne bi soxna si defoon na fi ay xamtu defoon na ci barab bi ay xamtu moom ginnaaw bi ñu fi jógee it wax nañ ne booba barab bi léeg-léeg daa nañ jaawale naan fii la ak faa la ndax ci ay armeel la nekkoon wax nañ ne itam fii ci dëkk bi am na góor gu baax gu fi nekkoon buñ daan wax Gagné Touré. Wax nañ ne daana gis ak leer ci fi tollu barab bi ba demoon na yëgali sëriñ bi loolu. Waaye fële itam dégg naa fi te loolu doon naa ko dégg itam ci njaboot siñ bi fi mujjoon a nekk.
1: Mooy bi mu fi yónnee ndaw muy sëñ Modou Rokhaya di nijaay ci sëñ Modou Mamoun Mbake. Moom bi ko fi sëñ bi yónnee ba mu ñëwee dafa laajte, ba mu laajtee kooka ne ko ah ñaari bërëb yii defi moom ñoo dendoo. Xam naa ne nag benn la ci, waaye xawma bu mu ci doon. Ah moom itam mu delluwaat ci sëñ bi ne ko ah wan nañ ma fa ñaari barab de, waaye day xamewuñ xam. Mu ne ko sëñ bi ne ko da ngay delluwaat boo demee ñaari barab yi nga tibb ci suufu barab bu nekk ci ñaari barab yooyu nga tibb ci te bañ leen a boole indil ma leen. Ba mu ñëwee def noonu demaat ci sëñ bi. Sëñ bi daal di jël ci benn am suuf su mu jël ne ko bii mooy bi méthode defar.
0: Sëñ bi tam waxoon na ne bi yoon du feeñee duutu réew ci ba mukk. Wax nañ ne bi mu feeñee bim fi yablee bañ génne ko ba noppi daf koo jox ndigal mu wax cheikh yu mag yi nga xam ne ñoo nekkoon ci Saloum, ku mel ne sëñ Moussa Paté Dramé ak sëñ Maba Awa Ndiaye ak des na sëñ Babacar Diabo ak ñu demee na ñoom daf leen a digal ñu def fi lu mel ne ab yéen ak mbaar moo xam ne ku fi ñëw di siyaare man faa toog jàng fa alxuraan boo bëggee wàcce ab kaamil man ko. Ñooñu itam wax nañ ne loolu dañ ko séddoo woon ci seen biir kii féete woo lii bañ jëmmal barab bi ci noonu. Ginnaaw bi nag la Cheikh Mohamadoul Bachir ñëw ci ni nga xam ne noonu la ko sëriñ bi féete la woon Saloum. Bi mu ñëwee moom itam gën a dundalaat barab bi.
1: Sëñ bi ci bopp moom am na ay tegtal yu moo xam ne dafa jotoon na ko fee def bi soxna si wàcceeb liggéey, waaye dafa ne ci biir xam nga loolu neexut a wax ku ne. Waaye jëmmi sëñ Basir Mbake moom bi mu ñëwee bi ndigalam jotee ba sëñ bi jox ko ndigal mu war a ñëw fii wax nañ ko tegtal yooye. Ba mu ñëwee it am na sëñ sañu gasluwaat ba jot tegtal ya ci wetu bopp bi ak tànk yi ba fekk fa tegtal nañ ko waxe woon mu defaraat ne nii lañ ma ko waxe woon. kon loolu moom lu leer la.
8: wanajini wa jamial muslimin maal wanaj walidati amin yallah waxfir

0: kon dëkk bi amuñu lu ñuy nattable ci ne day dem ndax ñi fi nekk ñëpp ñi ngi gis at mu jot ni muy yokkoo kon duñ mën a wax ne li fi nekk gun doyandi na ba tey soxla nañ ay fajukaay yoo xam ne yi ñoo gën a jaar yoon fajukaay yu mag yi am ci dëkk yu mag yëpp moom la darajey dëkk bi yellool population bi fi nekk itam loolu lañu yellool ndax dëkk bi fa mu jëm yàlla rek ko xam kon mënuñoo wax ne hôpital yu ndaw ndawaan yi ñu amagun doy na hôpital yi gën a mage yi am ci raison yi bu mel noonu lañ soxla fii ndax foo xam ne sax at mu jot lu mat 3 millions de personnes danañ fi daje yàlla nañu def hôpital bu mag kon loolu dafa yàlla marché yu mag yàlla na fi gën a baril forage yi jàngukaay yu mag yi ñi fi nekk ñi fi dëkk ñi ngi bari bari yoo xam ne gi te seeni doom itam ñi ngi jàng ñooñu soxla nañ ay jàngukaay yu mag yoo xam ne seeni doom dañ fi mën toog jege seeni wayjur itam jàng ba seenum njàng gën a sori ba gën a sori ñu door a gën a mën a demaat ci yeneen dara yuy génn.
1: Ginnaaw poroxaan noonu la demee àdduna sépp daw jëm si fa sëti Serigne Touba yi wut si fa taalibe yi itam wut si fa kon dëkk la boo xam ne nii lépp loo xam ne nii yàlla na ci ab dëkk war na faa am ni ko ay hôpital ni ko ay jàngukaay ni ki yenn infrastructure yi nga xam ne nii ab dëkk mënu ko ñàkk. Kon mbokk yi poroxaana ngoog kon mbokk yi soxna Diarra Boussa ngoog kon mbokk yi royukaaya ngoog képp koo xam ne nii bëgg nga sa aaju faju dëkk bu tedd baa ngoog képp koo xam ne nii bëgg nga barabu siyaare barabu soxna Diarra Boussa ngoog loolu mooy li nga xam ne nii taataa noonu lañ leen ko andil leen ko jëlee ko poroxaan ak ci soxna su fa soxna su tedd sa tëdd. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: possibilité entre temps nak kenn ku ne man nga bu la nexé jox compte bi itam nga soti ci waaw waaw waye lolu moy li gën ñepp doon dajalé fenn waaw kay mu nek waaw kay waaw akay akay akay lolu mom do lolu kon nak non la inshallah yaakar na né lolu dina gëna feñ ci dajalé gi wax mo ëpp jëriñ yaakar na lolu ñepp dinañ ko nongo waaw waye téwut té man atana compte gi mom dem ci ki bi sax dañ leen ko jox yeen ñepp akay dana nek fofu dana nek fofu akay akay akay cheikh buñu démé fé rek cheikh fatima dana ko joxé akay waaw waaw waaw non dal moy fondation mam diara moy institut diara ci lah mariam soxna ci muy lepp rek soppi nit ki ci ëlëk lañ ci jogu ci lu baax ni nga xamné non la soxna diara soppé lepp tax bu da koy yalla tan diko jox cheikh abdul khadim bo da def ci mom ay qualité yu nga xamni man na dekk ku melni mo nak diko yu rafet yoy melay rafet yoy melay alcorane yoy en beug tass samaya wala tax dama am gone ay pipinière la nak forêt wa la jé forêt andak cheikh muntaha ci yan bu reuy bi xamna yalla nako ci keur seigne touba gep waye yan ko itam ci keur seigne bashir di jeewriñ ba tax muy jeewriñ mam diara fiñ tollu am nak lu jëm ci mam diara lu jëm ci programme mom moy responsable bi moy president fondation bi moy lepp ke seigne legui nak lool lepp ab charge metti la won bu reuy la won am nak li itam ako ñepp gëna ñaanal rek waaw mom ak joon ak yoy yoro nekk ci ndax liggéey señ bi du ko yegg waye nako ñepp ñaanal rek mu man ko gëna mëna yano mëna katam gi am wër gi ba gëna mëna nekk ci liggéey señ Touba tan am
1: waaw kon nak mbokk yi deg ngeen li nga xamne moy digal li ak li jëm li waxtaan yu am solo ak li nga xamne mom la señ bi daati xamle ci jëm ci walu fondation bi nekk ci proxane bi soxna fondation soxna diara bu seul ak institut bi nga xamne moy institut soxna diara bu seul te ndaw yoy jigeen ñu nekk fa difa jang xam xam difa jang li nga xamne moy ak mouride difa jang li nga xamne moy liggey ak li nga xamne jang moy xam xam di formation depp nak risi mouride wara taxawé ak julit ak képp sénégalais ak ku nekk ci aduna bi degg ni nga xamne do taxawale rawati ñi nga xamne ñu nekk fi ci France ma ngi nane señ bi kat ma ngi ñaanal ba nga xamne wa Amérique duñuy man ci liggey bobu yalla nañ ko yalla nangul ñuy fatali na ñoo ngi dalal won fi nga xamne moy fi ci France di Serigne Issakha Mbake Serigne Issakha Mbake nak excellence sax lay wax ndax excellence yi Serigne Issakha Mbake moy Serigne Issakha Mbake moy Serigne Bassirou Mbake Serigne Bassirou mu Cheikhoul Khadim Serigne Issakha Mbake mo nekkon ambassadeur ci Iran jëgu fa dem ci Canada nek ambassadeur Sénégal jëgu fa dat nek ci Turki nek ambassadeur Sénégal tay mu nek nak ñi xamne moy ñenn ci jëwriñ ni Serigne Moutakha Mbake Khalifa Radem yalla fi yalla yagal wërul ko lool te liggey mbeug liggeyal mamam baxé wajurum mu eggelako yag ñu jitté ñag nanguy ndigelam diko jëfé di mayti ay téré ñi digal yalla ñu yalla taj ci liggéey bi Barke Bala Issa yalla yagal la fi ba lepp li nga bëgg liggéeyal sa wajur wi ak li nga xamne moy serigne

ngay eggal ko mbacke ball ñu ngi leen sante di sante ñi xamna ñaanal liggey bi sante sama mbokk sama xarit moor yu fal nekkon ci wal camera bi ak Ibrahima Sambu ci cadre gi Pape Cheikh Fall ñi ngi sante ñi kërëm té ñu jox dajje bi yeneen jamono ci Serenity TV assalamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh.

0: ta kon ñun buñu bokké ci njabatu sëriñ bi suñu yitté jëpp moy wara sax ci digal kon luñu sëriñ bi digal lu mëna doon rek yëg yëg ak bëgg ku xofé lañ ci dox rawati na nak buñu amé tawfeexi mu doon li nga xamé né dañ ci sant bu baaxa baax ndax sëriñ bi ci la nekkon ci la nekkul won kon buñ amé tawfeex suñu kilifa di ñu ci liggéelo mom dañ koy bok dañ koy sante yalla gëreme ku sëriñ bi doli ci sante yi bu baax suñu kilifa di ci gëna dalalit seen xel di leen xamal ne am nañ ci ciofel te fasiyene ci yit jëm suñu kem kàpp donte nag ñoom nañ ko yéene ak nañ ko bëgg mënuñu leen ca wuuto noonu waaye danañ ci jëm ba fa suñu kàttan man ñu gën a yokkaat suñu ngóoré bu fekkee nag loolu mooy yëg-yëg biñ ci am bu fekkee li nga xamee ne moom la ñuy jox waajur xale yi mooy donte am nañ ci bëgg ku yëg waaye ñu gën koo yokk baax ci jàppale ñu ndax dañuy wax ne defar dafa jafe lool te yàggu yoon yàq yomb te gaaw te lépp liggéeyu seytaane moo ko waral donte gone yi fii la ñuy nekk fukki weer ak ñaar fukki weer yu mat sëkk ñaari weer yi ñu di ko am seen kër li fukki weer yooyu di bëri bëri bëri ñaari weer yi mën na cee yàq loo xam ne duñu xam fu toll moo tax kon nit ñu jàppalee ci jàpp ndal ñu gone yi bañ mën a ñëw ñu bàyyee ñoog ñoom ñu di ci liggéey nañ ñu dimbalee noor ba waxtu wuñ dellusiwaatee ci ñoom ñaari weer yi nga xam ne sëriñ bi da koy ngir ñu mën a nammanteeg ak waajur yi mën a xamanteeg bokk yi mën a jàngaale it liggéeyu kër ndax fii ni mu doxee sëriñ bi moom li mu waxoon daanaka lu ñu jàng ak yar defuñu ko fi kon buñ leen dee yebal si waajur ngir nammante ko ak jàng liggéeyu kër ci la bokk diggante ba bu ñu am si ñu dimbali ñu bu gone yi ñëwee buñ jàpp ne kii am Mame Diar la jóge na si daari Mame Diar war naa mel na mu war a mel tax ñu seetaan ko buñ ko seetaanee rek laneen mën na ca dugg.
1: loolu tamit la ñuy wax parents yi ngir ñoom tamit kenn ku ci ne sa doom saa boo xamee ne ñu ngi ci vacances yi nga fas yéene muy jàng su dee mën ngaa jàng yow nga di ko taxaw soo ko mën nga seet ku mën a jàng ci koñ ba am na ñu ko doon def nag bari na ci ay parents yoo xam ne bi ma leen nemmi koo gis naa ne seen i doom am na fu ñu leen dugaloon ñuy continuer seenum nafar ngir bañ koo fàtte benn la ci benn bi ci des tamit ñu dañu gën a jàppale ci yar bi xam nga loo mën a def ci moom ci fukki weer yi fii baru na ubbeeku wut daanaka lu bari sori na ko lu ko mën a yàq ci wàllu environnement bi waaye loo ci sonn sonn soo demee buñ la ci dimbale wut tamit bu dee soote day doon sero rek loolu dañ leen soññ bu baax ngir li nga xam ne ñu ngi leen di jéem a tënk fii ci yarum lislaam rawatina yaru mulit bi nga xam ne ñu ngi koy tëbbaloo rek ci yaru Cheikh Mahamadou Bamba radiallahu anhu suñ sëriñ waaye ak waajuram wa soxna Diarra mi nga xam ne leen duppee daara ji tudde leen ko mooy di sol sol mu yiw di wax wax yu yiw di moytu yenn jotaay yi nga xam ne doonut jotaay yu dolli njariñ du mel ni seetaan yenn film yeeg wala yeneen yi nga xam ne wax dëgg yàlla amul njariñ waaye day lor ñu di ko moytal xale yi xam ne dafa am fu ñu leen indi woon dafa am luñ bëgg ci ñoom loolee tamit ku ci sa doom dikk gis nga ne am na lu ca ne bu dul lépp nga jéem a sàmm loolu ba nga xam ne bu dellusee maanaam duñu sonal day tax liggéey bi di gën a mën a continuer boobu ñaareel bi la beneen bi ci des tamit ñuy moytu jokkoog xale yi lu bari dëgg yàlla loolu dana andi jafe-jafe lool ngay gis waajur woo xam ne day topp ñaari fan ñett rek moo xale bi loolu soo ko defee gone xel mi day daal di commencé nekk ci moom boo tee jàng génn ci mu tàmbulee di indi ay jafe-jafe su tàmbulee indi ay jafe-jafe am jafe-jafe jàngalekatam mën na koo andil sax yeneen yoo xam ne xëy na duñ ko bëgg waaye loolu lépp daal di moytu jokkoo bi waxoon nañ leen ne leen koo ci xam ne bëgg ngaa jokkoo soxna saa ngi fi suñu boo ngi fi am nañ bi si alxames ak àjjuma yoo xam ni soo leen wooyee ñoom ne sama xale laa soxla daneen la ko jox mu toog ñu wax ni ngeen di wax nga jékki-jékki rek jokkoo sa xale fële mu wax la lu ko neex loo xam ne lii yàlla xam naa ne daal du ca doon dëgg.

0: mbokk julit yi, mbokk talibé yi, li moy lenn ci programme bi cellule de communication bu Fondation Mame Diarra Bousso don amal le 27 ak le 28 mars 2019 ci forum Eutu Soxna Diarra bu magalu Poroxane édition 2019. Lolo waral ñi fa téwon itam jang nañ, jëf nañ, jariñu nañ. Ñuy ñaanal Serigne Muntaha Bachirou Mbake mi jëwre ñu Fondation Mame Diarra Bousso mi yag fi lool té and ak wër.
1: Moy ndam lu yallo nga nil ki jamna mo jubo san xewal gi moy Ahmadul Khadim manuka wan moy ndam lu yallo nga nil ki jamna mo jubo san moy jaratullah turwi ak njegam waya fu njeg la bi fi duure yi.